Yana khasbani tura knatham sing pam plaknan dal trungo chini nambeg ba salam kon chinga dala jani khogur tok do sini me jani khogur che tari brisibar prung dal prungo ban asimang knarung eta rechani sopri tham point tham samite medu me ba hada sal chani khola chigi tham kilo haso ye station ma dating ba dang thang thang program ang kok nang naman gen dagdag sa jamano Dokba jiwa hon dilin wada skag ba hindi kobrang aro jol jol dokba jimi pungao English kobrang kobana simang dilin station wada tanyo knang naman gen.

mi pong ao english ko brang ko delhi station wa tatani khnang nam gen chi sa ba ji minute khngo sa song tan a chki traung pel tan esima na khna tangen pruni chi sa ba ji mini kolachyo mechrani programo angni khatai programo khnang nam gen aro jol jol tamakurunga ni maike nam gizani wa chim yani gam dok do jal flin ji mom ni akan tatani khna esima khnang nam gen aro chngana esima na mechrani ng ba gi traung ba khna tangen yeran dal pruna tar sugaman program ang inga ta sada chin tar sugaman program kan tega ngat ska inga sali chini ba ji de lin hoda ska ba hindi ko program kan na magen chini ba ji minit pong aw nang chuma ko be tan yang ya tangen chini ba ji minit ko sa song tan ji tra ko na simang na kana tang ska gen chini ba ji mini ko la chu vi ba ti program ko de station kan na magen wano sms ka bahane vi vis ka tarane jaro ka hi super hit aro man chai ge de rin dang da program ko na simang kan na magen Kini baju ni skobran, kini baju mi cibung ay hindi skobran ko di station wata tanya ko nang naman gen. Kini baju mi ni kolacu vivo hati program ko nang naman ska gen. Ketam baju hindi skobran, ketam baju mi pung aw jol jol ni skobran ko ba. Bon kami ketam baju mi ni cikung ona ya salah sini program ko nasi mak nang naman gen. Dao atam na arwana tarik sokmen program ko kan tegi anak ska inga. Atam ni bunga baju mi ni subon toko ni program apa cing gen. Dok baju nang cuma ko ba uyatan yang cing nasi mak uyatan gen. Dokbaji minit ponga o shilon hoda skak bach ko kobrang ko knang naman gen. Dokbaji minit chimoi sona metali ki trang ko chana shimana kna tan ska gen. Dokbaji mini kola chu sa sunga tani na chun nam ne ke bia ting pa. Ting tang ta achki trang ko knang naman gen. Snibaji u Tokyo House program mo talash film ni ding tang tang ki trang ko na shimang knang naman gen. Snibaji mini kola chu vipati program ko knang naman ska gen. Chet banju hindi kobrang, chet banju mini ponga, jol jol English kobrang ko dili station wata tani wana simang knang na manken. Chet banju mini chikungo English gitrang ko chana simana kna tang ska gen, chet banju mini kola chiu, kalsoni kobrang ko knang na manken. Walin chet banju mini supribung ao hindi kobrang, sku banju English kobrang ko jol jol dili ni knang na manken. Sku banju mini chibung ao spotlight program ko knang na manska gen, walin sku banju mini kola chiu vibe party program ko knang na manken. Sekarang baju Hindi kobrang, sekarang baju minit pung aw English kobrang ko di list semua tatah niuk nang naman gen. Walau ni sekarang baju minit sekarang mau pun kami view party program aku nasi mang di list semua tatah niuk nang naman gen. Yerangan dal atamna aru walau tarik sokoman program orang niya. Dalam list semua tatah mungkin tang program aku nasi mang nang naman ska gen. Yana khazwani tura dao somay dok baji mini chibuang niya ha. Yo somay yo tsika na isimang na isol na kasurpe ir gpa gitrang ho knatang gen. Wan senga sang mami doli gpa gitrang. Gini kata bichong na ngara sal sepang jo. Pag chamrang rikamon doli aro un salo ya gitrang ho na isimang dok baji mini kola chiyo na knang na mga gen.

na simang hazong kambuji program ko kna swaha da snibaji wa handeli ni wada skak pa hindi ko borang aro jol jol snibaji min pong ao english ko borang ko ba dil station wada ni gok nang na man gen

0: Naisimang Prungnam Tua Program Ko Knaswaha Haida Ojol Jol Satro Satrangni Poidomanga Niko Knangskana Dalo Tsangana Simangna Kenichi Armarak Jen Embirospal School of Purainga Uniko Sanju Momoni Segaman Askirang Yapoidomanga Niko Knatangia
1: Angni bimang Kenichi Armara Kunga, Anga Balshi Getemoni Unga, Anga Embirospal Secondary School of Purainga Tao ang ni mga mengapa poydo ara kusanji momuni segapa askirang nga mga ba manja chana awamja chunggapa sagio chungceta tingat na aski salni napaho may gumu gucak pelgapa singwat petsim andala aw sugapa chaki chungagata hira raja rangni noko wagata chanchi na isolni dakaho mandirangni namgani na uniyong atako jaman chakcha brang rukcha tangtang biapo ria jungna rama tangko sagini bangbango Matela nangko walo sungri rogo parang nagkata rama ko nangyi jamagchi tingarang. Nignakin ba gupan gata tusi pagin no de, mandag mandag andal ganchim da na ngagal sakte. Antang ni dakuman na aplak janggi rang na mesoke nga rasang tangko nake janchichi na.
0: Nasimang yung sumayo kinichi armarak diyan embiros bat secondary school tura po rin natin. Uni ko sanjumo muni segaman askira ya po doko mga niko knang ha. Jodo chung nasimang sasong utan at gitrang hoba knatang ya wan Celestine sangmani rinkapa gitrang. Asong chun biyo mong ba patang gaman salang ko giskra aton aro dongo de chum angon ugupa ya gitrang ho nasimang knang naman gyan.

yeah, so mayon is mang sa lesson sang mal ding pa sa sung tan ni a chigi trang ko khna ha da scuba ji wan dilin wa ras kak ba hindi ko borang aro jol jol scuba ji minin pung a o english ko borang ko ba dil station wa ta ni wo khnang na man ken

Nak simang Iris inti watri ni gidrang ko kena suaha. Tau nak simang Subita sang mani gidrang ko kenang sekagen gidrang ara biaha ang jumang rang aro sentkari.

na simang le tingson momani gitrangko khnaswa ha daw danthi marakni gitrangko khnangskhagin gitrangara angni gisek aro hawakana.

Yan agaspani turak natam swengapa sakanti ko natamni nambegapa program onaram chaksua nasimang ya program ko rchagni sotpri gtham poin gtham sa mithar medium web bahajal sar chagni kulachi gtham khilo har sokna sona matnenga dal hajal gni kholgruk tok balsini me jani kholgruk chet tarik bristibar atham dal athamna thari sogamin program rangho somai rang baksa sulsul khandake wiatenga dokbajio wiatani rang Dok minit bunga o silong stesno ni watat kapat kobo rangko watat skagin. Dok chi bunga o rik matelani git rangko pnana mangin. Aru wa somen at simang na. Parkwis sangma aru unidol ni rik kapat git rangko gap matgen. Dok kolachi bajiyo na simang ni namneke biat kapat. Chasong katal ni git rangko gap mat skagin. Sni bajiyo toki house to hindi film ni git rangko pnana mangin. Sni minit kolachiyo dili stesno ni watat kapat bibit barati program ko kna swan baksa. Jol jol apsan stesno ni ko chet baju hindi khoborangko aru chet minute pongau English khoborangko bak na sonaman gen. Chet minute kengo western music program. Chet minute kola chio dili stesno ni wadat kapa sports gen program ko wadat ska gen. Aru jol jol apsan stesno ni ko chet sopri bongau hindi khobor sku baju English khobor. Sku chik bongau spotlight sku kola chio bibit barati chkeng baju hindi khobor chkeng minute pongau English khobor. Aro bon kamit kung tkung oni tkung kolachiona. Vivit barati program kok nana mangen. Yarangan ala tamna tingi tari sogman program rang wa. Mungsa uyatani. Mandera ako matna kragapa. Indiani Prime Minister Narendra Modi. Uni chang rachasa kolachi brigapa. Man ki bat bagi sek ni katako. Rebaingapa meja ni kolachi sa tariko. Uan robibar salni chisa bajio. A songni manderang na agan prakat gen. Apsan ko na tkuchi peskai aganat skagapa ko jol jol na simang na sona mangen. Palsatay atamni chet bajio tkuchi peskai aganat skagapa ko kna sotay na mangen. Nasimang tngni stesni program rangko. Rachagni sotpri gtham poin gtham sa meter medium wave bahajal sa rachagni kulachi gtham kilohertzo. Aro FMO rachasa sa points ni megahertz aro news on air app gtak na sona mangen. Ya wiatani ko na simang akas bani turao ni ko kna sona mat naha. Dao dukdiksa ni jakmano dok minit bunga wahao na simang silong stesno ni watat kapat kuburang ko kna sona mangen. Yan akas bani tura. Plus F chin ko ninga chimbai. Plus F ni gaman on tisa thangat na man gen ma. Nama siyama. Jen salon a chaani rangko chaon. BN ko blakat kapa mang rakat kapa aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriyata aro BN bimang ko ba nopmata. Uni gaman sa chaani rangko breon plus F chin ngang kapa ko sa brebo. Uno vitamin aro ayin gnang. BN bimang ko mang rakat na aro an seng baljoke rakhina gata chaani bos churang ko breon plus F ni chin ngang kapa ko sa brebo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gata uyatenga.

na si Mang John Wenrick Marak ni gapagit ko kna so naman na ha da o try namin sang mani rin gapagit ko kna ska naman gen git ni katabi chung ara ra songri aru ya git ko nam na ke biat kaparang ara bal sri gatamo ni ti san chi sang ma sil chi moment meng chi Marak aru amang ni gapan rapeng rang daw na simang na simang ni nam na ke biat kapa try namin sang mani rin gapagit ko gamati nga

Simang try namin sang manirung kapagit ko kna sona mat na ha. Dao model marak nirung kapagit ko kna skana man gen gitni kata bichungara balmanduri rang saksele. Airo yagit ko nam nake biat kaparang ara chibra greoni man si sangma Selina marak Christ moment aru amang ni gupen repeng rang dao nak simang ni nam nake biat kapa model marak nirung kapagit ko gak matenga.

Na simang model marak ni rung kapagit kokna so naman na hada o proloy marak ni rung kapagit kokna ska naman gen gitni katabi chungara reang ha salrang de aro yagit ko nam nake biat kaparang ara rung kononi sekmesang ma marsi marak slanchi areng aro amang ni gapanapeng rang dao na simang ni nam nake biat kapa proloy marak ni rung kapagit ko gamatinga.

0: Nasimang bun kami proloy marak ni rengkapa git ko kna so na mat na ha aro ya git paksa. Nasimang ni nam nake biat kapa sa sung katal ni git rang ko gak mat na don so gaman so may bayan on bot na ha. Dao dek dek sani zamanos ni ba jung ahon nasimang manggapan program ko knang skana mat gen yan agas wani tura.
1: Ruga minus an arawa dud kontak in iskanya.
2: Plus F chin ko ninga chumboy.
1: Yeah, plus F ni gaman on tisa tangat naman gin ma.
2: Nama siyama. Jin salon a cha anirang ko chaon. BN ko, lakat kapa, mangrakat kapa, aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mandini chanchiani ko bilgriata, aro BN bimang kuma no mata. Uni gaman sa cha anirang ko brion. Plus F chin gnang kapa ko sa brevo. Uno vitamin aro ayan gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan. Sing baljoke rakina gata cha anibos turang ko brion. Plus F ni chin gnang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.

Yana kaswani thura dao athamni sni baji unga ha aru ya somai na simang hindi film ni gitrang ko khnang skana man gen aru dala thamo pristibar atham ungani gaman pristibar atham anti wat parung inga gatta gesa film ni gitrang ko khnang na man gen aru dal athamo na simang na thalas film ni gapa thalas film ni gitrang ko gamatenga skang gapa na simang na udit narayan aru alkhayanik ni gapa git ko gamatenga gitni khata bichungara Yar badal na jana.

Dauna simang san aro alkayanik nir gapagit kok nas kanamat gen gitni katabi chungara tune kaha jab sehan.